5:15. Na igreja lá camlo kunu wameli mweri wa mai yake ya 2026. Iku va dunia ni votene. Enu upule liwa ya bamfuru mero. Dimana Antoni Vdeleka ane nchipo na Dihima sa Uchira Olama Ukavihiriwa mashpiritari Mrati Sharifu Vitor Salim Narumi haraka mafurumeru otene Ay provinsi yoniasa Mpanyani varihaka mteko Na vitu ndroha kalalaka.

utapulila imakuwa. Mwoni atuwote ni mwunle radio memara ila ni huwa wanyuo ni programa utapulila imakuwa. Waliluwa mpuwa mwai programa ila ni hala utapulila masu ala okulumuwa, otopa, wala otomba, makeya, ni ototo shera. Vaholo wai programa ila, vorini miyo Fernando Damas, ki kamihiruwa ka umitipo ni Del Sofi Daniel. Okala ni nyuo, eri etunitele, amurima. Karipu.

0: kuni himinda huni hulilake programe ila uliluvani halu toplile ya masumara ru okulumua otompa makeya ni ototoshera uwira ni taplile ki masuala mustudio mu neri ni aprosore Rafael José Gaspar aprosore
1: hoshe
2: asante welukuluku ela wi otene mumphanyane yanyu mthwathwaka ilukuluku sothene kinona wi programa ola onna nisivela othene koshelelwa
0: aprosore masuti ala ni wanahu arma sheshe
2: ni
0: pachere kaheka ni varavare ki okulumuwa
2: okulumuwa
0: nirwa kansato
2: okulumuwa ovaremte ku municipale yolo varemte ku municipale anaphanyene okulumuwa anaphanyene ya otomwa ko otomwa lo bwana
0: lo
2: kuweyo ye ko te potomwa okota kote pokota
0: uthu otomwe okota
2: okota okulumuwa yu bale ikuruso thene yeso okuruwa ki ya uthe kuruwa bale yo ira apa helemte ko lole tone ra onta lo pana kote pa okota
0: ikuruso thene so lova
2: so lova na ke lo holo nto ni mphenya hero ka okokonyowa
0: okokonyowa
2: okokonyowa opesha kaseya iprafuso sotene so hulea ki ya otho ikuruva bawo na ke lo holo iwonto ni mphenya hui woche wechera
0: wocheya
2: makuwa ila
0: wocheya
2: otenowo nulu mamwa okulumuwa wocheya
0: otereya
2: oke khala nantetha khala nguwa otereya iyo okulumuwa
0: Level.
2: Kinochela uemela ya wakatho I kono there ya yuani kaswela hui atata kino wakhela. Okhulumuwa iwo.
0: Toni yakan tumata phili lo ntsuna ukhala otomwa.
2: Otomwa.
0: Okota.
2: Ya.
0: Wocheya.
2: Ya.
0: Okokhonyowa.
2: Emakhuwa.
0: Othere ya.
2: Omakhuwa.
0: Ithuna kuhima okhulumuwa.
2: Okhulumuwa wothene okhulumuwa. Mash enwiha okhulumuwa baba wasothene yo. Yela yo mali hothere yelela.
0: Ahe.
2: Inkhula athina khula singano othene.
0: Umuntu ibelelo bari hamithu suhiye
2: na iye. Eh unkhala unto nyekethe.
0: Okhulu. Bakina uniruwe suwana khandele kopa paka nokikhulumula.
2: Nokikhulumuli.
0: Nokintaka.
2: Nokintaka. Nokiza oresi.
0: Ahe.
2: Mothene munulu mwa hawo okhulumuwa.
0: Ahe, apur sore. Ano, otopa, akanera otompa.
2: Otopa.
0: Otopa. Akila, akinenera.
2: Otomba.
0: Otomba.
2: Olipu akola kumvara nene seni, wo otomba.
0: Wo otomba.
2: Wo olova.
0: Ahe.
2: Mwera, aparwa mwapala mwole, anapuka ha. Pwke kaunone ikuru.
0: Ikuru sote.
2: Surowa.
0: Mwopu akola kumvara
2: nene seni. Kumvara nene seni. Wo kitombela mwwe na popele mkina.
0: Ahe.
2: Mai shimela hiya. Murungwe moda heni yela. Imono vara hautomba.
0: Yo volula.
2: So tene unitana utomba. Shimele uvulu lela. Mpanki moda heni.
0: Yoholuwa.
2: Uluwa. Nene senda. Mie efish kakela kimwela kwanula kaha mdukunda kaninke lutai. Yoholuwa. Mpirola uholuwa.
0: Mutuntu orunyovari hamdipoli.
2: Na hima huli. Onona unto dovo. Ya roka nduku ni kaniruwa ni ikuro.
0: Kahini ya kalishima ya karakata.
2: Ya, shima nto ya karakata nto tinkala nto olova. Shimela.
0: Uhitwa.
2: Shimela kamu itwinhe. Shimela muoloviha. Shimela yotomba.
0: Ano nto wakala nuvara shisha. Onirwa nto otomba.
2: Otomba.
0: Wala otopa.
2: Ninkela hu.
0: Onolikana.
2: Olova.
0: Olova.
2: Ya.
0: Ovolola.
2: Shimela ovolola.
0: Woluwa.
2: Woluwa.
0: Ohitwa.
2: Ohitwa. Yotene. Nakala mpira yole. Ahanu waneno hitwa iwe. Nakalo lipo yole mwombole. Wahape iwe nene sene.
0: Kawintola.
2: Kawintola. Divalento nlova awe.
0: Onimo ujilo vare mpira
2: ya. So tene singkala utapanu uroa. Porke heni. Nakala nopansua. Nopasansua. Unotomba. Unovolola.
0: Makuwa ni nontuapuru sore oni hiliwa makeya.
2: Makeya. Ewani. Makale luahu. Munuwe luahu.
0: farinya profeta de spirito
2: makhalelo aho o teni ya le aroka o to thano ntandwa makeya sini wa kamelo sini ntandwa makeya mwe mo makeya ni monto nera huada unto mwahwa torova eti yele ne ruwa nto toro toro toro toro toro toro toro toro ya kushiwa ka nto toro toro toro
0: betuna yitheniwa ka torova wa mhawu wera
2: nyipo bakhani bakhani kuipanga ka mwa mwako ine ruwa nto torova uno miswa bakhani bakhani nanka
0: nanka
2: mwa melala ntiti ntiti wa ya vale ula khala ka mwa mwako juro dinero ya khale ya mhela nanka
0: nanka ha lika le lura khale ya mhela
2: makeya nanka anto kuno luma vale mwa wa anto kutune ninkushi wa anto kutune ni heliwa ka vale nto dinero anto nanka mwa hawa nanka wa hawa mwa itatakaye bonto kandu ukutuliwe ikatakaye ninkushi wa seyo bento yirwa ka makeya mapangelo ithuye dinero anto makeya mapangelo ale mulumelo ale makhalelo ale yothene le dine tshano anto makeya
0: masakhala to muithana ola ngireka nantura
2: nantura epepa yotela etura kere eri yotela hele nto tinkushiwa anto olika nyiwa anto era e
0: pepele
2: niture le nantura nantura ye yeboka nantura mwahwa ashina mwane ashina mwane ithu ikine hisweleke masina ashitokwene ya wani mwereka nantura ashitokwene ala aswela wera nikuhela makeya nikuhela nanka kanero anka wena hile nanka mnimu atutushana mwane ya unto ashitokwene nto ya kala vavale nto wii ulume masu ahinsuwela na mwane ni amalapo
0: akilo hui wera ulume nera tu epepa
2: maka makeya yo wawonto seo sotene yo sintali hira wa makeya
0: torova
2: nanka
0: Nantura.
2: Nantura.
0: Ni
2: epepa.
0: So teni ya sintoni hira makea.
2: Makea.
0: Ahe.
2: Asante.
0: Kahini apusore ototo shira. Mabirikisi soldari.
2: Ototo shira.
0: Ahe. Ototo shira.
2: Ya, epaso akela yo pasua.
0: Ahe.
2: Ruena toto shira.
0: Ruena toto shira.
2: Epa, katana akela yo hintea.
0: Ahe.
2: Ruena toto shira.
0: Ahe.
2: Majinawe ya kabadao. Ninkela hui. Nanyomi here.
0: Na hilo na kula upasi ya
2: maa mwena mnyomihele sinto kwa alipa yale animtumi hasukale yale anamhula sukole wakani ni wahu enamvukula enakushamoro enamnyomihela sukole ekatana kinyomiheriwa emwela ototo sheriwa majisea sotene sinkala saplastiku ya iya so menda menda ya iya iso ntonela nanyo mihera
0: masiba kuili rimu otamota akilinira onyamihera
2: onyamihera
0: onyamihera
2: onyamihera uluma omuhamuha yuo mroena nyamihere mroena nyomihere ole onera mroena nyomihere Unna kila mpaka wewe oyuma niwe iwe.
0: Mm-hmm.
2: Nakale welo nela nanyamihere. Unna kila wewe mpaka oyuma niwe. Mm-hmm. Maisotene yo sintonia otalihera wii ototo shera.
0: Emakuweyo
2: yeyo.
0: Akini niruwa onyampihera.
2: Onyampihera.
0: Mm-hmm.
2: Emakuwa.
0: Mm-hmm.
2: Sotene yo onyamihera. Mm-hmm. Onyamiha. Mm-hmm. Onyambihera. Mm-hmm. Emakuweyo sotene yo.
0: Akini niruwa onyihera purusore.
2: Unyihera. Unyihera. Ukusha twile.
0: Yona muwele.
2: Yona muwele. Kukila kanto.
0: Ototo
2: shera vavali. Toi. Ikunyihera mvina akola. Kunyihera yumakela. Ntaro ya kinyihere. Sotene makuweyo.
0: Unolikena tuya huwa ya kalava jiparani
2: huu. Wavuki wa nto mripole. Vavali ntu wavuki waka mripole. Atuwa nitakusha ntanyo mihereyo. Ntanyi here tuyeyo.
0: Nivaka
2: nunotepa ntanyi here vavao. Mvito ni mwini nikala nilipeke. Mwote mwene mwunitana onyihera.
0: Ama kuwa kinira ntu osamihera.
2: Osamihera. Osamihera. Yotene makuwa. Mroo na samihere yuma hile. Katana hiyo nta samihere vavao. So tene ni itana unyamihera, osamihera, unyihera. So tene yo sintuna otalihera vava nuluma hui ototo shera. Ere marimawe.
0: Ototo shera, onolika na wera onyamihera.
2: Emakuwa.
0: Onolika na onyomihera.
2: Emakuwa.
0: Onolika na onyampihera.
2: Uluma.
0: onolikana onyi hera onolikana osami hera
2: sote ne ntaliaka etwimo ha ototoshela.

Alo, achalongo achijetu, mpika na utengau, we company jatemite, awama njizye wandu osope, kuti awunu mwezuno, kwa nam, ichindu, ya kule kanga lale kanga nam, pakwa mbaga, wandu wari mkutumichila, temite, nipaketi, zia kule kanga lale kanga nam. Awunu utende uno, awama njizye kuti, pakoti nova, wari mkuzuma wandu, mumbia, zia kwa nagapa, 235 metikash, awunu mwezuno, ajonyeche siye kananj, zia kule kanga lale kanga nam. Zambari jino, papaketi, ya kuitenda, pakoti basiku. Yajiriba ntengo wa kinye ntumetikash, chinkumbole chao na mwezuno, kulula kananj, siya kwa nagapa, 44. Sabari jino, papaketi, ya kuitenda, pakoti klasiku. Yajiriba ntengo wa 695 metikash, au na mwezuno, chinkumbole chao, kulula matala. Awo kapenaga kananj, siya kupunda, pa sisentam. Pakote timkombole chesoni, kulola video. Ngani siya kule kanga na lekanga nam, programu siya wanache kwende jeni chindu ya kule kanga na lekanga nam. Achalongo achinjetu, mkaja sandavi, njaule, pagulosare, ya temitem, awo kapenaga mwazose, wali nkusumizia izuso ya temite, ninkasume izuso ya temitem. Temite, dunia, digital, kunyumba jenum.

Naje ni pawansi yora si 47 minutu tiyai. Wanyanganga wabitago tiyai. Kuinda kurulaganya.

0: bua lo aya eri yawi masu epihiwe varivote modesta francisco mosa amiteko wehra sa okumi watu va edistritu yo lishinga ohima ariki wira mamukwahene yola anikalela thoni mpanta aholeli aikano sammawani wola lea masu watwaya wi esuwele no samurerelo wa ohomihiwa evasina ya wanano ni erata ya polio mpanda wa ashina mwane.
1: Ivasina sootene governo awihalawe ebra onaki hera ireta. Kukumatio sa malaria, apolio yao, onokano hepatiti B, akamasi, mpaka diareya, isokale vasina sene toro waki hera ashina mwane, ireta sootene seyo. Ivi vasina ya, kaiwa rasino tumihiwa. Oh hala wa ramutu wa hospitali we onola mulua msuru kokoi sote ne paisen kala samahala porque governo are preocupado ne populasao wera atutene ana mano tene kale ko unu wa sana
0: ni wale masu a modesta francisco mosa amite ko herasa o kumyo disitu yo lishinga anle li heraka sa opakeri hiwa sa miteko sa homi hiwa evasina ya wanano ereta ya polio unihikuna na mararo Vavo eraya ekwaha yopakera mutanova. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Membru o komite politika ni uholeli mpinko wa frelimu. Unoweha weha i provincia yonampula Filipi Paundi. Endre i partido awe inoava hera nchukulelo ato oten apankale achali omprapara ni omalihera unakala velia. Melu naikale.
3: Namato njeria komisan politika ni oremahole la anikuru nivaramteko provincia wa Mpula Filipi Paundi o hime uere partitu awe yu varamteko omananiha wa maaliha amusi yale akumeliliwe variariwe hasara ya mkukuta yonaneye otishtiritu wa nakala velya. Filipi Paundi o hiyema suya la esikunda fera wa mala mshkuru wa mteko e provincia wa Mpula. Namato njeria yu la akomisan politika ni onihondela nikuru ni kali herameteko se provincia wa Mpula. Wala suweli hawira e partitu frelimu. Yo mandaniha okala hotena amusi. Mandaniha ka wadha mkalihiri ware lokatiyo le wunla. No mala ukweliwa na amusi yaya. Wa maha we hasarayele sabatu.
4: Tivemos esse infrutivo aqui, perdemos muitos compatriotas. Queremos aproveitar esta oportunidade para mais uma vez endereçarmos os nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares que perderam seus entes e aqueles que estão ainda acamados, desejamos o rápido das melhores.
3: Namato Nihiria, Comissão Política, ni onehola ni corona Partido Frelimo, ni Kalihere Provincia, Wampula Filipi Paundi. Ola vulaka upeteko ovariwe ne partidu yela womandaniha wamaliha ana musini akumeleliwe variwe hasara ekushiriniha okho watu kamusakamusa o distritu wona kala velya.
2: Asante mwapara melu naikale. Atu aphanyale nchuruku wo fideli i distritu yodere uzambezia anera varlaka nteko uunchiriha imatachaya. Diolinda Moreira.
5: Anami wahu mone. Ana nloko wa mohamoha. Yale akenle ikorowa sa winu hano epoma yodere va Zambezia apachera olapela akina aku andapela miteko sa machani na upua amohamo haya wonche kundahuno odere aiwa okoplo moha akina aku andre hiria makaleno miteko so hiana hiana ipuaka inama akina aku ipuaka ihopa akina ako iku, akina ako akala andre heria makalelo awikali hano narmano makalelo olapa ni mahe yale anjuchiwa ni mitipo inlapa ni nthuwa. Hiano, no chakula ni Bonifacio Jose Walusa poma yodere.
6: Miano, sin kohakela ikoro enhe sinichano fundu rural. Mtaon kakenla.

22 horas ni 9 minutes. No mala wiwa yale mpitikisi siwe laka umaputu. Wanonto kumala ikinu ni kaliki ni programa ya mtiana ni makalilo oruwa mholo. Karibu atuwa tene.

0: Goto. Awe laka on kuburi. Wampula. I know Tiani.
1: No, keneni tori.
0: Ayo. Itori.
1: Festival agultura ni kumaka omuhikati.
0: Ayo muhikati.
1: Kinale la imwale wera mohera ruweke moyendene mnorupa lihiwa. Panera kenkala omuhikati opposto administrativo yomala onamina. Kini muipa itori wale la wera mohirupa lihiwe moyendene. Kalele yana balo lele. Kalele yana balo lele. Kalele yana balo lele.